sanganje chamde liptu thengdi senjuro gudu gunjong sebe lize nang chhi chube nang dun kha changma rimbe che nyen chun shu sim bai lize thi zumji gen kur nang gen chiring wang zha la tha sibsi le chenggu nang gen phusang chen du la ri

0: ngoje doling ge thwane thigi gyupang om
1: simdam lhopu je ne me che kidu ling
0: thirep ge rang xie lu ju ji gen chi
1: me che kidu sa chung ge deng ge ji ji cha dam ge chi wa de ne sen pe nian tu ju
0: ta da ke ge sa gu chu bie li ze de ni ngoje doling xie bie chu ju doling li zhen shi

lo sendaling ge chue ke si su xie di cha zu lin nan tu ba gong bi na li zeng ki tie zhi ka ma ang chang ge yun xi le wa ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ta chu ge sung a ni chu chu chu ge ni gu le wa ang a ta chu ge ni ge chu dun dun yi ti lin li zeng zu yong mo ni ge zhuo mo ta xie ba zhi dun nan ke ni dang wa zhe xi lai yin

Lati kan san jaju ne shung yukwane gila nge tuinde ya xie jitang bai yis. Ani mu tu le tse na shung jirbe sungu yubzha. Kirang ke kisi sung xie kinka yubna le tse na le shung nang kyo ke shu yin la. Xie yin nang an zui chong ma mu jige kandi cheng zhugu nan ba tu jen na shu yin.

sanganenge samde liptu tingdi senjuro gudu gunjong sibe lizen na chedi jube nang dun kha changma rimbe che nyen dun shu sin ba yi lizen ti zumji gen kur nang gen chiring wang zha la ta sibse le chenggu nang gen pusang zhen dui la ri

0: Ange yipsebu yipcheche tuksheni. Teche diili yina, ane dreshitakye gizumu. Di tanga ma gyucheche, korecheche shivu yina. O tindres tsangche, tebu tindresri.
1: Lesani, namla dreshitakye tan, sala pema te kye tsangwe, chashibe yudushiri. Wana shivde teba jidara resana. Pyoki mansu keba, chiriba losa namge laki tata chiri nashiyo.
0: Di yindyo ka ne, tila yin, ane tenge, kadung shiga lingbe, lesa tenbe, tenlu nala yin, sese kala kulu zibge, tang, tete sala pema dhevge she, yoyo rila dreshi takye chang, tsarza sata shibe, lasa tens, Sumbu teje de yina ngosu, ngaranzu tenepa siju yobu cheche tendesri. Ti yindi teta zula khan tzikwe yende denla kyoya yote yisaj sungori, gyase tziknal. Ti sungni ene kyoya teje de kendes tonyorisin, shar chimeri li simu dom seba drawa asaj. Tila yina ene tingsa ngaranzu yagi tsekungda shangi bedin chongzu, Shio xiang gu zhi di di yi na, simi dom gi, rimu di yi na, gu se tak chu cha zang zhe zhe yo re. Lho na di gu sen lu ru wa zha wa sun a di, tanda me go po zu cha se gyab lu gu zhi di re. Di ri su ni di yi na ra go che, ane shu gu di su xiang gu li chi ni, tanda ba zhe rimu yu se xiam zhi di, ri di, Dibaranyaka shukudu kete yore, diyi na ranyaka sukudu sebu shita yore. Nub shungu chala duyi chara cheba chawas, ta jiki kemi luya nal duyi chara cheba chawas sunga yore. Yaa kebe kaden solu yina simu reba singa chawas sunga chi. Di katere se na tanda dunlu de jenzolu ma te se ane risu ki cha simi singa ti. Odi chani deya Tā chē nīg pārūli ya mījī tēvē sōrī chī. O tīndē chī yōrī, rūmū tī tī tū chārā chē pā chāvā sē tī tī rē sūngī. Yā shēbā shēn nē shēbā yīn, rī dāgā rāmbē tī sīmū rē pā sīmū chāvā yīn bē sāb chē ngē pā yīn sūngā tī. Tēnē chāng nyāng tōg bā nā lāngbō chī yū tū shū pā chāvā sā chī. Lāngbō chī yū tū shū pā chāvā sūngā tī tīng sā chē pā yīn, sēr shā gā tō chū Cha se, ti shio nungu rigyu de ya tisi gyo ar kasa, lanchi risus. Che che ti lanchi ki nagu ma kyang devu na xin ju yus. Ta ta ringza ne ba, jikibe na san yi chu zen li ya pe se langa kato dewa na pa si da, zawa rita ka lanchi drabu shirayo ar shio, xa ne nulu pa si bi yin na, ane pupu jo rigyu cha se ti lanchi ka amjo da ki zan, Rizhe cha sa di lanchi mi che che di rabu shira che ti yore. An lakwa du lanchi nagu kyan debe kato lo. Ta tingsa yi na deba zhugzhun shira che che tonga me mi shi. Tengwa yi na ti ju lo bang che yo mara ganga chamba re. Chamba de yongzo ganga do de ngombo she da che yore. Di de lanchi nagu lo ya an de chun che kolo dan lanchi ma lo yong nian na shi chi du sung ya. Sab che ngenpa tingri chi il tsigi yo. Tā tēne kumbari la chūsīn tīwuru tāmba chāwa āsūng āchī. Tī yīndi kāne tīwuru sēna tā rī dōgdō tīndi sīgārwa chūngchū tī. Tī yīndi kāne tī yīnā tīngsā yagē bēdīngi bū yagē zarī tōpa chūyārū. Māngsō tē yīnā kūkbari sīgārū, kūkbari dīrī rī sāchī. Tā tī tī tē yā zarī kōchok chūyārū. Tī yīnā chūsīn Tewuru tuanbe, ane yibdi yin sung nye chige. Wa tende seche, sabche ngenpa di le yina tende sung hori. Xiaya ane deje di yina sabche ngenpa deje le ya dogdab yinne re sung sha hori. Zula khan ziwe kato li. Dogdab deje di kabaya rasin, lesa zula khan ki pardo ki ching ki gebi ki dayab ki wala deje di dogdab di kanga tolo go che. Ti yudu ti kardresan, shiar chimeri simu domsebu trawa ti kanelu ya 원주 그 댄스 디스온데 간에 대이나 아니 더 링가 아세 보죠 다 손에 띄고 생로로 자가 칸에 대이나 줄아간게 다예기 아니 숄 송어 다 루누그 참랍지 키그데 텐데질 아니 돌이야 제중 거샤 아 누브 레야 아니 뒤 자라제 버자야 칸에 대이나 줄아간게 송어 아니 대역고 원래야 대체된지 장랑부지 유도 주고 자가 칸에 대이나 줄아간게 장어 대야 생겨져 네 더도 아니 추신 되고 된 버자 대칸에 대이나 줄아간게 조게 우디게 제비 달함 참니 그 건강 바살라 대이나 다 진지어 더가 디고 대야 더 동지다 최된저 대제디이나 대제디 독답인스 디송셰드가 내변에 대제디 줄아간 그 대여월 고고베 좀제대 사제 지코르 줄아간 샤야 그체 개베인도 독답 대제디 다가 줄아간 랑 멀샹제 텐데스세제 샤야 니디 제세지 나라마세베 링은의 슈베이네 아니 리진 시스야지 지수 된대서 디디 리진 시스야지 카르레스는 나라즈 되나야 다 레서 줄아강원의 시비인 쇼 누장 참여게 저리 토보 수순 받지 디 초모스에서 디밀 저리 디밀 디 리진 지그래 지그 보게 지그 포예게 예베 미주 저리세야게 리 제노보 엉어 양구 디밀 레이나 자르데 민두라라 까마 민두 민두기 자리스제 리진직 티티거 리진직이 제봉기 개브리 개베우즈세티 티리진직 일지거 리진직이 세레게블로그 리지 대긴 콜리시베 자야 우즈세티 세레게블로그 리지 토셰데밀 라사와 카치기 인데야 세레 우즈스기거 디엔저가네 디제디 리이나 리진시스 어디가라 산다야다 아니 지금 세상투상 다저 주요할 속과 텐데 제약 쇠저래 디엔저가네 디제디 리진시디 거디디 지그날 세워 거 민도데 이네 망조기 슈스네 제빈 아니 폐지로 납자 춘제기 로지에 제제 딘데스리샤 티 카르레스나 땡에이나 아니 게베우즈 스기 아마레 데 롱바디 푸데야 데본차스 데이나 담바 푸스기 어와 주마 데본 곰바차 차니 데본 게브리스기 어와 디야 아니 간데치바 치도 쩨나바 센데 가숨기 치브나니 벤지 소나타고스 오콩기 리디 간리야 저부 시작제데 군점도 쉬우디 간에 계저 폐부시라 중스 손엔데 리드지 차데 부딜이인 게베데 드스타 리드디 게로 저 토서도 손자 어리코의 민디 게베 우즈스 자제 텐데스리 디미 리디 쇼 샹외데야 리 지칭을 산다 타저 주야지 레서 우즈스야지 저지 다가지 주라래 디메베나 디메 쇼모세스세디이나 내침보지야디이나 순수만다 니치 지의 순수리이나디 아니 시다 때마 유드메 레디레스나치 디김벨레세 장어그지주 강글라라 숨마 디 때마 유드메 땡기어 레스나치 야카 지그스나 아니 디시다그네 리디 네르자 쳔부치레스 디엔 내대 주루기 아니 내리 간제리 게부세디 예스 송수 야 딘데지여레 드나 롱어게 민두저리디이나 라마가셰게 남다나레 여레 주진체 기도지 수야 콜리이나 아침이 도지 구스 구시 주메베 무투 톱니 디저 콘예기 간에 슈네 아니 드나바 지기 가셸 제베 루주 딘데 남다 가셰나레 용구두 어디 인데 간에 아니 Gebe uzi di yin dama chakye me lori res. Te yin yaji gi shiraga lhasa di dribe. Ani ya dinde luju dinde sonsu da. Ani nyan zom dinde yin yore. Dinde sija jay kyun rijin shi saya di li yin ce san tu san. Lhasa uzi ani san dan ya da. Ta jo zu ya la sogwa. O dinde shi yore. Timi ta rijin shi kong ne mingwa su chagwa ba che me ne yine yege nenang bu di li yine ni kardyo shangu de yina nenang sangdo bi risi yake riji jene di li li yine menza shira mungu jene ani tengwa chogu ri da menzi kangi menba tu yine ya menda ul pe ya di sogwa tinte yeba ma ze di shio de nenang pu li yine ཁྱི yibji kasa kala ta kumbal hakaan shaa nenda tinte kawala sabche di zi su yor di yindi kane shaar ta kaadongwa ogmas bena shaar la ta ti kadesa na tanda nga chingi logaan yu se gyu giri di yina kaadongwa ogmas di gyu li yina nga mne sabche di mingla kasa ya ki tunda chi yobja shamde yina karba chungzu yorwa diablo de yina chang de yin na gam chang si gyar wa nga me la yu se ka tu de di yin de ka ne nga jin lo gan cha se ri ju de li xiar ga da si lo yun ru zeng jib si lo la yin na ru chi si gyar wa di yin na la si ji ju de zeng jib nu cha mar bu sun haji nu gu cha mar bu sun haji tanda du nu de jin zong ne yu gi nang gang yu shi chong gyab lo de ga dong gong me xiam ye gi rī mābacchī yōr, mā rīngūrābacchī. Wadē yī nā tīngsā māngzuā dzū yō rī dī mīng lī chērī sīgī yōr. Chāng rūbē pābōng kās. Wadē ndē sūng bā shī sūng gī ngā rā dzū tēngā anī guāmbā lhā gāng dzā mā yīng bē anī tēngā lē sē kāng bā nīng bā māng chē gī anī kōng chū wā lī yī nā anī rīmū tē sū tā lū gā nī jiāba dā xīng lā sūyabā lā sōgwa tīndrē chē chē xiār dā lō rū nūb chā chāng rūbē tūks gōsā yūba tīndrē chē kī dā tē kē tī sā lē sē sāb chē kī ngā nē xūba yī nā nī lē sā tē yā jī dā ngā rā dzō dā pō chāng pō dā lā dā sū lā kāng chī chūng lā sōgwa tī xīng nī dā bā chī ngā rā dzō tā dā chū xīng bē pū yī tī dēng lā pāp sē pāpāng kā rizhu la tengwa pochang maru sungu yorwa wo ti da tezu rigdi la sogwe ni nashu da dinde chakzen mungu yorwa re de yinaya kare se na ni nashu siti kane kwanbal hakaan da kusung tukdin tsam mayinba nashu yina ringu yina gyachan bishira re ti yinde ko rangchun hunju chub dewe ribche le le simu si se da nenje shesa yinaya yorwa
1: Lesson ni nam la tshi ta kye ta sal pe ma te kye chawe cha shi be yu tu shi re wana shi de te ba chi dar re sa na pyo ki mang su ke ba chi ri ba lo sa nam ge la ki ta da chi ri na shi yu
0: de je be na ne te da da we ta la sa se su ta ma ming cha su zu la ka nda rama chi ni ne ngo zu ni ane rimi shen du pa pe je chenpo chenpo re de lhasa ranga ngoy na shubi yin ane tengo ge lhasa na shubi na li yin cho shi ri song gongpo sa ha cho shi ri song gongpo sa ha di yin di ka ne sha ri song gongpo sa di ting sa yin na ta pe je pa na shu u yun lang kang ki kong li ya ne yo re xia ri sung gong bu se ti ti de ya ni pa wala kun ri chukwa yinbi yu chi ki tabi yuri lakaan saji kongme guzi tsirub lakaan yinsuwa chi. O tinte chi yori di yuri lakaan si ming lakaan ku che yu za ming da che che mi shi risongombu shia risongombu di te cha de. Ta tene tingsa nga ran zu huri ki kachi cha gang ki chi de ya kangwa susumbu di ya shia lu risongombu sa di tenge o te yori. Tā tāndā lōrī sōng kōmbu tī tēngā yō gāndēmbē tāku tēk wārī tāndē tī ñamsū chē nī gāndēmbē tāku tēk tēk wārī lōrī sōng kōmbu tāndā ñamsū chē wārī tā tēnē lōmōb rī sōng kōmbu tī tēngsā lūbū kī tē yā rī sōng kōmbu ñamsū chē chē jīgō yamā rī kōmbē tā nī chī kī tūkā tā nōb rī sōng kōmbu sā tī tēngsā chē bī yī nā yū tō sāmbā pā tēmbē Ani tengai kato samba na pa tuntru te tanda chepa yin pechi numlaan ki jiisa khe tuku yubcha. O tinta chi kato te tengai nub ri sung gombo sayate wadaya war. Nubjaan ri sung gombo sayate yin tanda chingu nali war. Chingu se na tenje lingi ta shiangwa tene pa. Uti menzi ganga jeb loksa tinta chi khe tewa. Chāngārī sōng kōmbu sāyātī tīng sā kārī kōmbē dzūma dzūyī tāwa pabzū chātukwa tī tānda lhākā nyamsū chē chē chāngārī sōng kōmbu chē chē gyambu kāngi yagī gyablo tē yārī. Chāngārī sōng kōmbu tī tānda tsōyabā chē nā pē chī nī chāngkoy chū kī dhūyīn gyab tīndē chī lī kī kī yuasā rī tā tī sā chē tī tsōyabā chē nā tīndē sā chē chē kāngdā tēngwē Ani lhasa saya kore chichung di khente chi yoresan rizong gombo teke ti an lhasa chunggui ki chichung gui tse sha sati. Choshi da tsam chi rizong gombo ti, choshi tsam chi rizong gombo ani lhasa chichung di tse techi ki yore. Di yinti gane tengwe yina rama che da lhasa ni de jikwa ziki yoma. Mang zhu ki shesho kora le yorwa lhasa kya che la rama che nebe kibsa yak sorabu. Di yinti gane, ane ti to ne ngaranzo tengay lhasa kuyu gui chi chung di kente chi yu me yinne tsoba tuya chi yore. Di shen lhasa sacha ka chi ki ta ming rabdu chi shiwa yinna lhasa kola yinna bena lhasa ya chungshung zo yinba ta ane cha chi ne yinna dewa chi cha deba zi cha to kora cha sa di pa kwa si yorwa. Tēli yā pāru kōru sē kōyā tī kārī rā sēn Tūlā kāngi nā lō lō kōru kia sā tē yā nā ngō shē Mani kā shā sā tē kē Tē pācā lā tē chūm shū yu sā tē pār kō sā Tūlā kāngi chī nē kōru kia mē pā kō sā Tē chī nē kōru kia mē tē līng kō sā Lē sā līng yōng sō bō kōru wā yīn sā Tā tē yā nī līng kō tē lī yī nē Yā chok rī lē kōru mē kia bā chē Pō rū tē nē Pochang li ya kora shi jeb che, an chan si sha ne ya lo yom ti li yin, do go se ya chi yore. Lingo gan zang jeb li te gan go si yore. O ta tinte si che che te yi na, bena nga ran zo tinge le se chi chung da. A le se da xue nyi ki po ru li, nga zo chen do li yi na, ane yu do sim sha di ma do be timi di po ru te ba chong kang po tinte ju ne min du. Tā tī yūtō kī shiāngu tī yīna, yūtō shiāsa ya yūtō chāngzhū kī sīngā chī. Tīndē shī mātā shiāntā kī tī yē yūn tī mā, chōngsū chā chā kā kā yō mā rī, tōngbā rā rī, tīndā mā. Tā wā tū yūtō sāmbā nā mā tū, rī sō lā kā nā mā tā chī na, yūtō shiā lī kī tīndā mā tā chī na, ā yūtō mā kā rā lī tī, yūtō jī zē sī kī yō rwa, yūtō jī zē kī sī tēngā yīna līngā chī yīmī rā, jī zē sī kō yā tī. Tīndā mā chīn bī yīna shio kī tīvā chī tā khā rā, dē wū yū gā sī, nī shio chē rī tūng kū shio xiā ngū tī, sā tōng chī chē tī tī tī dē wū līng xī gā sī nye chī kī, kāng bā cā kāng sō rā, chūn chū chū rā bī chī chē chē, tīn tē sū yō bā mā tā wā, tīvā chōng sō tī chī tā yō mā rā, tā shio shūng kū nū ngū tī nī, chē rī chī chōng sō tī chē yō rā, tī yīn tū kā nē, Qab di ane lhasa da xeba gu pa ru li yin xe ne ya zula kha ngol zhanyal lhasa thi ge sikri. 学霸的人们吃的。

0: jida chi nga duka ne lhese kong lu ya zishu mebu chishe tindesi lisha. Tingsangi gandai khang sadang yose ju, ta tsumili kumbi yose ju tibata chi diye iya yun tisu kanga nga maa ti imbata, shinga ta bangtang ra imbata. Tishin nga razo de lalu yose ju tibali lalu gazesi tinga bangta chumi de ni shingna shada.
1: Never
0: 但是你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你说的要过的节目你 lanzi tele nyeva dawa. Jokwa ri senga namla chungwa dawa. Pongwa ri damu tsangdu zuwa dawa. Ri sobdenga na xena ti yinsi. Ya chuluwa zu, chuluwa nga na xeva yina ri songwa me lari yinsi. Mabu ri jenre sigi lari. Jokwa ri chana dawchi lari. Pongwa ri jambaya nga lari yinsi jaje. Ya sung sui wa tinte ji.
2: Yabache, Ani tentenba nanjali pe nye mungu yore. Di yudu zo chi shu di zulakhan chi chung nisi. Lhasa zulakhan da ramu chi chi zulakhan nili ya. Ani di chosha ki muni da mi ju doji. Yudu gane chosha namba nisi. O tuksu shu su yuwa da. Di ma yinbe ani timi lhasa chongu singli ya. Ani chi nga shu kuchabe gomba di yina. Miru gomba yinbre. Miru gomba di yinna tenga zula ghangi diablo di tanda muru nyingba sisi thakang pa khashyalu lo deba ma deza pabja to sa gong gong di muru ngoma di wadi yinbari. Chi su ni punju da tindri genbi ni palam la tursi chi yangja go tsu kya su chung di che chadu gani tamay dom di ya ni muru di tanda gyumay gi sho tui di shangwa di boya di su yinna lo halam sumja yen zhugu yo mara yapyo ni. Tida tina ya gomba shen zhigdi kariresi na ramu chi li ya toma chunbyu chi ni gindunba shi zubu ni sumu chi yi shi di sa chi. Cha palam chi li di ya toru ni chi su tenpa chi da ka li gyar su chung ni ceba ka di bai ki nyam su che chi. Di rinpe gyar chi li chi pi ge zhobe da qi su yang lo nga zhe ye me zhi ke du li yin de ba ji xu be ni ju jin gong ge tun du li ya da zi zong gu chum da xu gu yo ba a ye ge xu mo go bi che le sa xu se de ra mu chi pu gong ba ji na li ya da zi ge cao nian man zha ni zi yi de ti de de bu me ba ke a lo ni ji la ze kong le ni xi ti ta zang di teng we sa zhe de yin na me da jiang se si ge yo le A day ya she the gomba sava chat the choco child so ganga sanzu nanja pap a ramuchi the judu tazan tava chase. O tendesi luju in a sun sweet tendes do la cache yxena le quavra, mareje nundes. Muru the she didn't eat the yina, tena persona si.

0: 인기 초르토바 당교토바 배준 치고
1: 레셀 타콘리 양우주 체베 낭드니아 두스드 두자마 이민네레 타 미수이네레 순드 유비갱야리 리발
0: 지지
1: 딘제 인드즈마이네 머시랑일야 순드 벨로디 차쿠지 유비네레 딘제기 믹세기 네즈 오리아니바 두셈님 고야르발
0: 지지
1: 딘제지 탄탄의 신카레스 디더비 리퀘스트에 급수이네레 조디네 당통말 수수 그래서 우기 룽주디네 파 다 야양고르지다 야면 룽루 체토브르지 딘제지나한 테라 수수 베즈나야르발 디자마세이네 다난주 디더비 정중기 뇌지 총배 규림 나로리네레 다난주 정중 뇌지 접단 림베 컨제지 총비네레 시슝타 다난주 게컴네 디더비 다 파나네 응우비유야라소 탄데 게프트 접단 림베 지능 요르발 딘제 인도 자마나 정니 다 모투 초도 치베 딘제기 삼로디네레 슉착부 요과르발 디자마세이네 머시체네 당한한주 지로네 미교 스캡트와 선배 사무딘지 윤이 리들에 이내래 딱 꿈이기 하나주 계기발라 소망부딘지 나미는 능이기 수부 다 그래서 수슈디 세제는 야 그래서 수불라서 탄체야 기딘지 능주 통구도 좀 아이나 만난주 특탄 시럽 킹안에 발 능이기 무역이 내설이야 되제 능이 영이 계게 구래 연면은 구래 디테일이야 다 다시 세브지 제나제 수송을 수다 Ningatile Tariagi Telia, Tiri Tan Tumbe, Samu Tanda, Nishinanda, Nangwati, Kajim Shirajas and Girbala. Dinjasam Masse, that Sam Gibbs have a jelia, Tananzu, Yan Kesi, Tarangi, Sam Gibbagi Nezu Rana, Lolia Mabs, Inele, Chine Yonyagi, Rogop, Chine Dubji, Imba Chashabin, Yan Kirangi Nanda, Nanludi, Tiri Tan Tumbi, Mingitonin, Mikabiaki, Nubin, Yamena, Lechula, so Yang Mingitelia, that Tiaga draw in Girbala. Dinjain does a matter. Sam gives her a jelly, a mission, a rock of Chibekulia, Tarogio can just nabina, Yawi Vitalia, Gilagi Mutuning and Zoya, the Sessis Narona Shugil.
0: Lesser, and Nyagle Tawe me, and it Ranguki Dija Gilly, Chibe near to war, and it rocked your mini, Nedi Ranga, and Mission Gobele, Lagar Shorty Chichobody, and a Kango Saw to near you be me, Toyada. Jeda Yapuka di any Rokyo Kukui Valley, who could deny Timirua?
1: Jijil.
0: And so to near you with me and Ransu Chir Tumutun and then city Timirua. With some key noon bed chebe meeting to the girl La Shunu kept the any Musu Gobe Gob. 我也不记不汤，苏培托，我也不记不苏培托，嗯，啥呀的？啥呀？龙文国七国。
1: Nice。
0: 嗯，三月节气，每个月，嗯，从外面，嗯，女过七个，三月节气呢，每个月从外面来女过七个，男生呢，看他那个月边，嗯，那个看的月边，嗯，加拿大，江西这边，乌兰山，下坠土。 用我去过。那是。俺差团别，念了，土豆土差嘴巴汤，买来几把。
1: 嗯，那是。暑假给念说，开会没定的人，那你，店家吃过不？那是。嗯，每个人跑看去，空中都不迷路啊。那是了。土豆土豆，用肉饺面那，嗯，几多钱啊？他，起来面具，嗯，吃过不嘞？蒙脆给，用肉饺子呢，那是，嗯，每个人天天不，虽然给，我过去过的意思。
0: Listen,
1: 내주디네 터덥탕 냥그들레 유튜브 드시는 거 요르발 이내레 계시 터탄 시럽이하고 딱다 마데비나 야 콘리아 길라게 응우주 체임는 신제 사오도 내입에 미디나 딱한 주치로게 미게 가르신 팀어도 비네레 젠시게 드레스 팀이는 야 친중 그런 야 용수 된 차베지리 야 왕불라 소리야 균소리야 라소다 돌두주 슈비는 매균 팅이비디 소야게 냥그들레 차죽지르발 딘제 인도스 마 콘리아 길라게 슈베 낭든 디다 시야치제는 치수 야 딘제 내주 chebe gupsu nganan zu rogyo ki minna shigi ngwene inele da rangi ki semkham di ma karasna shishin tuwa tang ma lemya jik tang tang nasi rogyo chetab chilu di inele ceri dan tunbe ngane midi gebya di na kechim shirari jasam girwa la da dodo je shubi na kongi nang du di da nang lo le ya nganan zui rung chung ki nuezi mangda ji ki nang lo ne sanyom ki nuezi ditab ji chung bai gab su nganan zui da singham ki chane kandre ji kiyo gugu yume ta rengen yang nuezi po gen chi ki yinbe ngoy ne chidan chilo kandre yime yang timi yina rengen rogyop gen chi ki ngoy ne kandre si nabi yina singri ta tunbi ji yungu yume la so ki teri ya ta gila ge duk si ngodui ca subi si dan nang su yang di zang ma se nganan zui rung chung ki nuezi ngoy ne cha sha bi yine le chulo ta tang na si dam du shu wa tingi yina nganan zui rinyi wa la so ki 내주딘제이네레 접토야 딘제기 제단 야고 중구로 발레 딘제 인도 좀아는 샴리야 무트네 게라게 다 녀가 디더브지레 터터타 토나 체급에 튼제 근데 유베 텔리아 무트네 먼저야 세지나로 나쇼인
0: 라세 은튼제 당부디 인바 체샤네 니 심네드 법고 봐
1: 나
0: 스티더브랑 종기네 좀 되좀 봐 종의 거 아니 남자끼니 같이 되지 네도 교구로 봐
1: 제제라
0: 응 같이 되지 매베 네도 교도 좀 봐 근데 만난 봐 심네드 법제다 교뇨 타고 키 구유타 랑키 내려 20 체디 양타베 고네 니유 체 차고베디
1: 나스
0: 니베디 응원에센 아니 어 교뇨 냥가레 유튜브 차고베디
1: 레센
0: 출로타 담 담도 쇼와 진이올라 속베 정중이 뉴지 딱체 유비시체 아니 교뇨 ngang de cha sa kong su bo gui bu le en tie zum che ba tang gyu no la xin cha xin cha che mi ru wa
1: nesela
0: ana sumpa di ngone sin sa gam thosar thosa chue gui ba
1: nesela
0: a gyu nyu tu sa thosa chue wa mi ya na sa xin tian be zu jun tho gang so gi ze ze ne en ni yu cha gui ba
1: nesela
0: xiong si tang ya na chu lam so ni ge chi we sa kong tu du gu me ba di ani chun chu nu ba ya na ne ci po pe ni ge yu ba
1: lesless
0: an xi bi di ngu ne xin zhe da qie mi ru wa ne ci chung ji en ni ba tu neng mi tang ne di ke si xiong ya na ro ge le gong tang zhe wa kang ge qie di ren yi ge ne cui tang ne yu tang ne cui ne si xu gu
1: lesella
0: kong tu ge en ka ba lo kaba ki lo ma se ba che di zo yin ba
1: le se la
0: chi ru tan ji wa gun kong cha gui ba
1: nas
0: an nga ba di wo ne se ne gu zhi jun chung cha gui yin ba
1: nas
0: sang an zu ro qiao qi gu ru gu bei gu rim na chu zang dan de jia ge dian bei se ri ze ti en ti da jun chung ji ji pi zhu dan dan ya de ke qi mi yin ba
1: le se la
0: an 주송탄예수야고고바샘칸디부탄류송기류류송슈마마냠야디케치미바나나투베원에선데자르토나치고바데자르토나치고블레 dunpo di yinba chasana jikzuyla zizung chayadi kye chimbo yinba
1: nas
0: taa nyanga chungwe tsar jimi khan ngamja langar baal
1: zizhi
0: ane kanchungmo chungma chayabche yinne jikdib jiklaan yubche chayana sishung ki rohram taan rohkyo legung tenbi ki taan zukhti ki zizung
1: zukhti
0: ki zizung chayana shugui bitle rangnaan khansha ki nyanga le yutub chamirungwa
1: nesela
0: ang gui mi ki nuzi di tuyabu suya ka nyanga chenpo yoris rang nang kasa chena
1: shubha la zhi zhi la ngu ne da di dabu nezu tuyan tuy zamba yin su yin le sem ne la nam san pop tup tuyo chewa zhi zhubha la
0: zhi zhi
1: tsak tsak xia suro dinde da dinde nga nan zu mi gyu mi xing ngu ne cha xaam na chang ma ya di dabu nezu tuyan tuy zamba sem la jing nang ta zhubha la
0: zhi
1: zhi zhi ta kena xie sem tsak tsak xia di yin da nga nan zu kare san gyun de ki nezu dinde zhi da yin le di dabu nezu chewa kip su kira nge tsak tsak la so nang pa tiwe kyang nga nan zu lo som ju shib ju zam yinbe tarma jing wane cha xa bine jing ne rang su su su gu di tang tang kare sin da ca so liya song gyob che gu zam ma se yang gang liya gen guo tang tang nixin wo li cha xa bine bu gu chun ju song gyob che gu ya yo zhi zhi ba la din zhe ge ne zu tuan bei gu su ne kirang su su da ngam zha shib ji ge je de bine ane da ngana zu tu zu sangbu di dreshor ya ga nyanga yorwal. Di dren du zimba ta di dabu nezu chebe gup su nye bar du su su su su se man ne na jirwal. Di ren ki nang du di dabu tanda nga nang zu tada yina cho yon ne ta chakya yina anja che dren di na hachan ki kep chenpo jirirwal. Di dren du zimba yina nga nang zu tuy ta nambu gu nu ne ta le ga tan lop chong gi shor ya di dabu nang du li ya tona na jirwal. Di ren nga nang zu du su yu be nang du zimba se ta di tan jwa yu be nga nang zu rung chung gu nezu mangbu chi yu du zimba tan tang na xin rung chung gu nezu di da li ya ka dian kandres cho gu min tan mi zhang wen ne kandres cho gu bi la cho gi nang du din zhe cak su gu mangbu chi yu zhwa la din zhe te la kiran ge tona na mi ne ya wu shira yu ri sim gi la tang tong ma rung yi gi sim kam di kandres ji xia gu min te li ya di te lu tona na ya di ke chim cha zhu gu ri sim gi zhwa la sim di nian la ma ba su na sim chuk bu yin na ta gang gu lo ka ri sim cha dan chi lu mangbu chi chuk zhu ri zhwa la din zhe yin du zi ma yin na tang do di na kong li ya gi la gi sun su na xi xie ngan na zhu tang tong ma di de bi na zhu tuan bai gu su ta sim nian li ya ma nye bar du pa bu chu na ya di ke chim chim bata yang kong liya gila ge yin nele di te liya kares na yang go yang go ge du si sep shi ta su nan su zo di na jik sui liya sung yong cha guay te zhba la dang na zu jim ban chi yin bie ngwe ne zhba la jik ne zheng yin yin na pu zhu keng rung si gi pa ma zhi la pa ma keng rung si gi pu zhu yang yin si bari te wei kyang liu gong keng rung si gi le ge chi ngen chi zhi la da kares na gyun da dor du jie shu bi na ngan zu yin na mi jik di yin na da ji zo di na lo liya na ma min zha wa mang bu shi ra chi go li zhba la din zhe yin ba zha ma se di da bi nang su tuan bai gup su yin ne le da ne zu din zhe ji rib da rin bu ji jin bai gyu rim na lo liya te wei kyang kira jin ban chi ji zhba la din zhe yin du zi ma yin na jin ban chi yin bai nguan na nye bar tu da ngan zu si shung gi yang ta gi kap jo liya nye bar tu nyan guaya zhba la ni su su rang na kang xia ge zha man da che ya din zhe da jie bi yin na pian to gyu pa xia jie da gui mei ki nui zi yin na mangbu suk zi zhba la. Di zhe yin du zi ma di tabiu kare zi na da du shi di yue guay di kei chim shi ra zi sam gi. Te zang ma se tang nan zu shu lo ki nui zi chung bei tui su yang ta ki tab li ya tang nan zu di nan zi. Nian ge le YouTube che bi na ring yi gem nu li da gem nu bi zang ma se yin na ring yi ni le gem ya ki nu bi tin zi zi ring xin ge yong si bi zi zhba la. Te zang ma se tang nan zu shu lo ki nui gyun di yin na le ring zhu nui zi na na cha cha bi na ha chang tong ma we nui gyun di zi zi zhba la. Di chana shuu bi nile chulo nuzi di kandisi liya koku ure se shuu bi na chulo ki nuzi di ina chaba duma ya pabse dang nan zu chu ye ya tang tang si chu ra tang chu zu reba la so ki gyu gin liya dianze chungwe chu chenpo liya dang nan zu dinde koku duwa la Chi dan ne cha shaba ina chu kator zhuwa tang chong gir timba di mi ina singa chomba tang jim zhu gangwa chiba la so ki nuzi sugu yori la chepji liya ri liya chulo chungwa tang damdu churu chungwa di mi ina ri nyo la so ki nyinga dinde nile yungu yori zhuwa la Indu zima di tibu da chulo ki nu yun dinze ji chungbe gup su da nyanga le tibu dinze ki da nganan zu tibu si zi guay di kaya chamsi dharba la. Dinze indu di tibu ne zui uo li ya nganan zu tibu si kandze rish pechu chi gu na di te li ya gela ke mutu ne se di naro na shu gu yin la.
0: Chulo di tuen la we ne gup su nga si ne zi guay
1: dharba
0: chu di si mien ta nye che su cho wa Tsoe koje yorwal koje dige chiti yagu che goy ba
1: lesi la
0: ke di chulo gi rangi kimda tangye bu yube yube amyan kimdu lib sinse ne lo che tang jwa yube yube tata se goy ba
1: lesi la
0: ne lo le da nyen ji sun de chue lang so yo che dige kang ga se goy ba
1: lesi la
0: chep ji du un ba lang gi ju gu yang ga goy ba
1: lesela
0: te da ma che si ni lang chi lang
1: chi ni ba
0: palang di chi lu tu ne ni nian ge di tu ba su yu ba
1: les les
0: yu xi en ti ne nyur tu sa to sa chi ne de cha ge lin che gu ba
1: les les
0: en ke di ji ne tu be chu lo yin chi ni ba tu yu gu ba chu chen tan zang bu zang bu to zhuo wei ge su en chu tan ni wei niwa mizhuwa chokni ki satosar zi gui ba.
1: Nas.
0: Kedi kangbe nam chu tsu na dimzi na kangbe togda xing qing bui ding lu niyu cha gui ba.
1: Lese le.
0: Chuma ki wei chi tu dianbu jiang wei la di ngui la lu bu
1: takwe damzir ba.
0: Damdi gen a sangbu gimni 叫别人的，嗯，年的，嗯，当官吧。那是。确实，别米了，嗯，就那最常叫，但是别米的二万了。是是了。嗯嗯，所以人，人给女婿年差钱的，过堂桌子，嗯，顾家提醒，嗯，新给年纪大，用我说给了他们呢，嗯，叠加起，嗯，啥，嗯，列把吃过吧。那是了。嗯，第二个人给说了几件，嗯，前年讲我说。
1: 对了，他家来来有什么姐姐也出了云南，也主要是那等个民族。那是了。嗯，年月去的，嗯，什么退了，嗯，不给的开钱不赢不的。那是。嗯，别那年个穷外，嗯嗯，农民村，什么退了，嗯，什么退不下过不谈，嗯，刚也了，嗯，东土，下过月过别什么东过吧。那是。年月才几，嗯，三年的开，师兄堂，伢那只有嗯。 嗯，这个做了若然七百，就话说，就这意思。那是那是，听这印度怎么？当俺们做天天给来整个就是的，那人穷气，那是他主要有被人对忙大些都是，我这学校里，他听俺老吃村民那里管理啊，给那个我这学校里，除了亲辈，那个人真正就穷被告诉伊那里，当俺们做二军新是吧了？伢是什么看不的多呢？是民警嘛，手里也碰难过呀他，他做的那听啥？伊那俺们做，听啥拿了呀？
0: 六千没不记得要嘛是吧了？听这印度怎么呢？昨天呢，看人家六千卡给他搞的嘛，看见哪个是吧了？对他，他那现在，嗯，出的车的吧，列车队怎么样呢？俺们就特别明显看没得什么，看人家，加了十千，听这了是吧了？他出的开是十千不让买呗呢？俺听这加了可能是中级我听这些的，看人家能不能要是吧了？是是。俺们就没许多怎么样呢？嗯，他都是嘛，出的听这印度怎么样呢？出去，出去是吧了？嗯，印度怎么南山开着呀？跟人家有的怎么是吧了？
1: 给人家养起来，迭个是把嗯，碰起来，顶着起来，说是打不下边呢。哎呀，去年都开着呀，天里阳光光，用过是吧了？是是。顶着起来，当那些矿里呀，许许能行车车，坐地铁外墙，当个男子拆个老子的呢，老什么就修就自己脚的呢，他干了呀，经过塘窝里呀，铺着有堆什么呢？说说他泥巴土，什么看不见嘛，那么结实吧了？是是。嗯，说说人泥，有特别什么些，但是嗯，什么铺着给，有特别地铁里呀，土那南国什么些呀，经常去能够看。 用了一年嘞，低头背到那组用的怎么？那组顶着是来差不的，你把耳朵动土切过呀？给什么的托呢？老鼠给别的呢嘞？开枪不是没着什么给着完了？嗯，他们是按照那组顶着修的怎么呢？那组顶着了他怎么呀？他顶着小龙花要来三三十用是不的着完了？一年来没啥的，那个那组，他说是南区里呀，电话的开枪不是的怎么呢？那组看这几车皮呢嘞？什么都点不谈，他能行个那组，他不但吸了的，人也来点不进，眼睛见呢，俺那组那组。 看这些车皮呢嘞，绿色的、橙色的呀，加呀的，吸入顶着是电源的怎么呢？它美丽我们的车下边呢嘞，新疆我们就忙不起来，都被呢嘞，当然就，东站区里头，绿棚个车呢车下边呢，我们就立即看样要买的是吧了？一年嘞，当然就美丽的罗芒布那罗里呀，当然就说在全阳大都被那美丽的低头部，它的给它，它那些西北顶着是它的呀的呢嘞，做美丽的绿洲它。
0: 卡车都买不到汽车是吧了？对对。
1: 顶着印度怎么？低头边能坐车位，可不是一年嘞？像俺那，就让叔叔落着了呀，电话的，开车不是打的，什么给是吧了？他爹怎么说？俺那就，去小北，可不是一年嘞？去南罗里呀，小二差别，当俺那就没进过那车下边呢。当俺那就去了个没进过那车下呢呀，没得给别特别的，肯定是钱的也会被偷了呀。给了给母亲呢，俺做呀，我就三十拿着拿收银了。他没，去了小北没给别特别呀。
0: 也许你，嗯，学校外，米教给人家钱不行不，因为，嗯，教不堂，可能不能点吧，让他不借给过你，给他吃亏。
1: 那是了。
0: 他不点我那些呢，肉不白吧，他牛教给可把，动啊。
1: 那是了。
0: 给钱不？你肉不白吧？那是吧了。去南都学外米，嗯，他们他给钱不？嗯，他给米了，他那里啊，其他给钱不给？
1: 给不要给，不要给吧，是吧了？
0: 俺牛哥可把俺们嗯，可把动啊，牛头几几来我，他几几贵重的，今年来我说牛哥给可把当年嗯，起来嗯牛哥明那嗯大连这吧，
1: 是吧了？
0: 俺你不点我那些呢？你用为了打这趟，人你得加大这去吧？那是。你用我嗯，得加移民了打不当，去那学外面嗯嗯。 嗯，去那稍微没了，马家空，人一趟三内地，地价一面了，打这些吧。
1: 是是了。
0: 俺两个 tuwa miyong wei chi tu rangyi ki nu zhe la jie di rangyi ki gyob tuwe nu bu yu mi dak jie ni kye di chu kye mi xin bie ma xin bie sun de kye bie nyam nyong mi na gu pu u su ge chu na zu jie jie gyeb gu mi ba
1: shiba la, shi ji la
0: sun pa di ngui na xin nyu kyo le tuan chu ba nyu kyo ki yu che pe ju che gui ba le kye di si yu ngui la nyu kyo ki gi kuo Giko yu che tang, nyu kyo gu du tung nyung mu rinpo bang li so gi yu che yu na ane nyur tu chu nang xio wei mi la yuk di ane mi ti la tu zin tu pa su di chui ting tu yin wang yin tu bie bie zu cha gui ba
1: Ne se la
0: Ke di chi ju gi nyu kyo yu che mi na ane gyo gu tak bu tang kyun che so zhe ne ti nijik dak di chunandu nijik dak di chunandu shuwe mi lakwa zhe ne gamsar tian tu bu che chaya di
1: zhi zhi la
0: cha guya di takwa tang kyun gui pi ju chi ge ren yi chunan mi long wa tok sun chi ya
1: nas
0: an tia ga chunan chong ne gyo bu che ya di an ke di chunandu shuwe mi cho cham tang tang nye wo yu ba ma se an ren yi chu ge xin ba gyongyu kyun tulodige pi je ane chunandu sho ne mi gemne nyewar cha di lakbaji ki ane lakbaji ki lakbaji wawdu ju ne ane goyu chu dingdu tuanba cha si lakba xian ki xian ti ge gemne ane gyokwo gamsar ge tu gu ane chunan tu chong ne kyo gui sim lu lu cha gui di gui mi ki ngam tsa tuan mi gui mi chi gui mi ba
1: nas
0: sa si bu di yin ba cha si na gam sa tuan chi nyu kyo kandes chi gui mi gam sa tuan ba cha chi tu zun ba uk lam yong su zang si chi ba tang chunan tu shou wei mi gam sa tuan chi kyo bu ka tang na gu ki chen ma tang zai sun di zang si chi ne u ku kyo ya gu chi gui ba Kedi chunandu shuo wei mi ti, an chenpa sebu mi ci, an go shuo le shaqbu ba. Ti mi gyubu gyubu tang, gyubu, gyubu ta ki lu yu nang zuya ge nyanga chenpa yu ba. U ki ji ngu un la su chi be gub su, u che be chunandu shuo wei mi yin, an si yu dikar u ji ngu ki la su chaqbu ba. Ti ya an tong ma gyub ken ki, ti ngi ne ngay pa ki u ji ngu chi ba. Tine an changge ting le lakbe nyong gui ba. U tingbe changko ting rizhi yang ya lang gui ba. Gibe changko ki nyong shu jize di, nyong se di, li mi nga ne chu pa yin ba. Nyong be ting chang di gam ji le ting gya ne gya di nyong shu pa yin ba. Nyong se ki u ling dur se di, sum ju dur. ni yinbe suji
1: le sele
0: du ce di le xin ne ne chang ko ge nuan tin di sum chu sum chu le u tin ni
1: u tin be chang ba
0: de chang ni di ji gui de
1: le sele sele zo di ne ge la ge da di na lo le ya se shi da su na su na zu zo yin ne le qi dan qi lu di qin ri ta tun bu ji yin bu ma se ne chang ko le mia ge gam chi ni ya yin ni ka ze le ngo me di tie li ne le se shi da su bu za ma se ne ook tenbe durze tangtang de shin nunze ki durze di tia li ne seb shi ra su na su ngun ne tse rin tang tunbe nga ne tanga na zun mi nyurkyob che ya di ne le kechem shi ra ri sha san gi la
0: shi shi la
1: di mi yin na ta tundo kari na
0: lo dek shi chi ne chun na shou wei mi la kyun gui yo ba
1: ne se la
0: chue di yin chi mi chi sun gyo che gui bita
1: ne se
0: chue chung du ching wei ne chung wei ngon go che gui bita
1: ne se le se
0: ane gyu mi che ba nian ka che be mi suk shi gowal deksi chegu ba
1: bena
0: uk jingu ta nyingi pakze menkandu kiwe kini ntongma nyukyo cheji gyoku menkandu lan kini tsetan tenpe menchu chea menkandu kiwe lampa tu tatung ngutu ne suksi gowal deksi chea di kye chimu chiri zengli
1: lesi lesi mune dangan nanzu karasna miji chu nalol ya shohobi inele ཁྱི ཕྱད མ སེ ཡིན ན ད ཁོང ལ ཡ ཤུ ཤུ ནང ཤིན ཤི ཤི ཧོབ ཚུ དང ཐང ནང ཤིན སུ སོ ཡ དེ ད བུ ནུ བ ཤིང མེ ཤིན ཐུ ཡ མེ ཤིན ད ཁེ བ དེ ཡིན ན ལ ཉེན ག ཆེན པོ ཡོ བ ནང ད ཤི ཤ རེ དང ལ ཤི ཤ ལ དེ ཚ མ ཡིན ན ཐང ཐོང མ ནེ རང ཉིད ད ལེ ཆུ ན ལོ ཤོང ཇོ གི མི ཅི ཡ གེ གོ གོང བི ཡིན ན སོ དེ ན སོ ཡ ཆུ གེ གི ནུ བ ཤི ཡོ གོ ཡ དེ ཁེ ཅིམ ཆ chik mebe to ne namsa mi kyeb to chaya di yin yagwa mo chumina su su yin le so shio ya yin ga yor zhibal tinte yin du zimbay na nganan zui nye bar tu ta di thay liya to na naya gi chen gui ne shu gu nye zhibal le se la da nganan zui rung chung gi nye zung yu ne cha cha bi yin le chu lo ta ta ngan si san yu ma la so ta ri nye ya la so ki ne zui mang bu chi yor zhi zhibal tinte yin du zimbay na chu lo ta shu yun chung bi jie liya ne ri na so di yin le chung ya liya nguan go kandis na bi yin ya hui bi thay liya gila ge da nye liya da nganan zui ka ka zi ji yu bi thay liya dur du chung gu ru na ro na la
0: Ani, di zi si di ba zi si nang ka nga zami la to nam che ku yu
1: Lis, lis
0: Di wena zo di chu cha mu tong gu me ba
1: Lis
0: An seri cui bu sa wa
1: Lis, la
0: Di mi tuk si zang si tang An tuk zang guak jing chi bu sui ba
1: Chi wa sui ar ba la
0: Chi wa sui ba san Ani di ra ba miya shu si ra ba
1: Ji ji la
0: An tu to la miya ju chi ba
1: Los
0: Je ka nga Lo,
1: 看我怎么学的是送书吧了他顶着你怎么办呢天天来在那里给了给母亲呢有你看我怎么的肯定是这个问题了呀是不是你超过那样做呀都是谁在那里拿书音了那是你当中我就贴个去成木
0: 통금해봐.
1: 나스.
0: 아 초코엠 아미안 트레이딩 세시 탄툼베 시담탄 기탐 난루베 초 통금해봐.
1: 레세라.
0: 아니급기 통해 초 준비 수단 증주 치우소 라니바도 독시 제고봐.
1: 레세라.
0: 안디네 뇨세 치와 탐박조 첩진 중에 초르니바도 장세탄 라야 독시 제고봐.
1: 레스레스.
0: 동추 독시 제 표진 네모세 수동아.
1: 레세라.
0: 어다 독시 도시 파우텅 세슈르바
1: 제모
0: 니바토 왜
1: 회신 참부지리아 페주시아르발레
0: 페주시아다
1: 로로
0: 감스탕 시서 조고바
1: 데셀라
0: 안추노 추 루세 뉴체슈르바
1: 제제
0: 장무 치고바 균도 동부스네 아니야 주야 망부주고바
1: 데셀라 로로
0: rang pop chu chu ko kam yan ne ka le chu
1: chu do la
0: chu do la ne bak so po ci en chu chung to chim ba tang yan ne zeng zhu kang le qi gu ba
1: le se le
0: a sa jie zang zha tuo na yin ji min ji qi gu ba
1: le se le
0: se du po po tang se du po ya le tuo sun qi gu ba
1: lo lo
0: a se ri ni ba du cui bu zui zuo gu ba ma se cui cui ma tang jian bu so yi wa qi gu ba
1: 那些了。嗯，所以这了，俺俩就能够姐姐打的给了，长着眼睛名字，嗯，吃过吧嘛？是，吐司吃过吧？老师，
0: 姐姐心里别觉得呀。嗯。俺哥为人是个谁的他？嗯，冷哥把昨天呗，伢那嗯，做去旁边谁的谁个没吧？
1: 那些了。
0: 嗯，俺那嗯，去那边，那边那西边，那他嗯，西沃他，俺那个西亚个嗯，西沃，什么节有吧？
1: 节日了。
0: 嗯。
1: Tinjegi dang nan zu tun zai yin le sa mi nian bu de ji ji ba le. Dor de ji xu yin da tun jun yin ngan nan zu jun jun si za de na zhong hua mi ri ki da sui sang ji li ya ngun ji xu wo ri ji ba le. Yin le ge bo ki ne zu di de bu ji chung bei ge su ki ran ge ngar xin da se ri di yin da nyu nyu ji le min du dang zu yin ba du jun jun cha wo ri se ri me bi ni yong ma ri sam che yin. Da kala de dik gyur sha de le gyun ran che a yong sam je din de chue ya ba le. Ti zan ma se mo xin da ti chu nan lo ba bu ri de le. 초다 도거데 때는 균민도 폐지 균여서 말해 딘데스지 당한 주심나로로 균라 아이오선 메딘데기 삼로케지 취해야 딘데 중구르 발라 딘데 있는 게 파르도만나 바이크랑 발라 템부스나 제다 티세비 있는 오네 따트바 숙심데 툭시 소든데 숙침부 여비나 소게 메오선 메딘데기 당한 주 니시디 요과 개침을 있으시 쇼리지 발라 Lolo.
0: An chum chum nubi ne siwe ne ki kuchu
1: tanga.
0: Chu de sayame ba. Ne ki na we na ne siwe kuchu son del so sayame ba.
1: Lese lese.
0: An chance ki rik nyung zan sawa tanga ya shui chun na siku me ba.
1: Lese la.
0: Kishin se la ta se la na
1: sa gyo ne. Yan

Lei, tu na tu duela. Lei, jing mi lo, shu yu ve. Ngazu sendo jing mi la kong ge xie ba di xia na xia, ke si mu tu le zena le shu na jie song xie di cha ge zun li nang gu yu gong bi na le zeng tie ji ka ba ang chang ge gun xi. Le wa ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge su ma ni chu chu ge ni gu le wa ngang ga tan chu ge ni ge chu dun dun yin le.

Lati kan sanja chune shungi kwane gila nge tunde ya xie jitan bayis. Ani mutu le chena shung jirbe sungu yubja kirangka kisi sung xie kinka yubna le chena le shung nang kyo kis shungi yinla. Xie yinna nga zui chong ma mu jige kandi chan chukun nan ba tujena shungi yinla.

0: ati yose ti kogi pu yose ti ti sigriwa pu mese ti sha sigriwa odi kogi ti ti nde ya tuja tanze hango ti gu so hango ti hango somba yinne da shuze yinne da dende ki ti gu ti so ya kwa tra sa ti tiri ti ndi kone kogi ti ti tra ti kone tengai mingil kata sigriwa rasin ti sik sigriwa Chaisan ti indi gane ngarazu sarata sati loda manda sumyorwa sarata sasa lo nyachikche. Tsanga yiwa yin sarata shah sikirwa. Ya amdu zamasewe lhasa kachik yin ngosu tingsa yigi lodi malamne kajun sarata tras chade yorwa. Pena shi gonga choma sarana shi yigi nalo somas tikirwa. Otinde de yanchi giwa somo ya tromos ne tinde yonga otinde sora chiti kane de lega chenye de manga de zangba yim ta do zangba yin za ji shex gi yu ta do sex de shex a ji shex ta de chi so ne ta de ji de ji re se se le ji otinde sa je mi ti de de ne dan da ka chi sha gan cha se de ba yin wa ba lin si gi yor ba Nama chana giju chula chi tina ba gyu che koro koro te lingde so cha te yu cha duwa. Che zang hos dyagay re duwa. Hava lings che che zangwe chula chi ling chi tatanda nga shuwa. Lhasa tinga chi chungda. Ani na shu gomila gang kashe chi che. Timi an sa che ming dordu kashe chi che. Sami shu na tinda sri.
1: Chala chala. Pöki Mangsui Keba Chiriba Losa Namge Laki Shamki Tuzui Na Pö Shiwe Jingzui Madang Khon Hese Chunggui Du Songyer Ki Nizui Durti Shi Chiri Nangri
0: Ti Kinde Suyo Resen Pena Pago Nal Yina Ani Nangsa Da Gyaga Pe Yuso Ne Tuenbe Ani Chala Riti Songye Chini Mangse Che Tinde Suri Ti Indi Tēyā pāgō kī tā chāngwē kī tēnā pā pēchē wā tī tsōngyē chēnyē tī nēvālē mī shētā rī. Tī yīndi kōntū tsōngsō tī nā lī yīnā gyāsē, gōnām, tēmā, ngārjā, xie gō lō sō. Tēnē kī gyākā tā pē yūnyē kī yōng bē chālā tsōngyā tī. Pāgō kī chāngwē tēnā mā tsōngyē chēnyē mā ngā tī gāshmī kī kāchī rī. Khuntu tsung nye che ya le yi na shamu dhra minta ta. Ti mi ni hango ta, juta, hango tsu juta, tema ta, ngo nam, tinte tsung nye che ya. Longo ki tena ma tsung nye che nye maang che wate, giri ki tsung nye che nye re. Khuntu yi na nangsa ne tenbe kochen dhra minta ta, tishin chuzi, ni kayu giri ki. Kukusha al sogwa. An nangsa ne tunbe. Ne tsaya kambu rik. Wata tetsu rik di yin na kondzu. Ya tetsungwa re. De yin na tsaya kambu di. Zo tangasa ngaradzo ngob tsaya kambu di nre ma re. Gya zun nangki. Ani hesin da, shami da. Ani yudu yudu se al sogwa. Tsaya kambu rik di nre. Ani hede. Di nre ma nga tsungwa re. De yin di ka ne. Lhasa. Tengwen suzi jeba tangbe kato li yina genze se che nangse chotun ki ani chay kambu tezu tengwen na tangsu yore. Mato we tanda kha chigi yina ani siyami saki sanyak sorab chigi halele chaya di tongja chungcha yore. Ngamu rane di genze tangbe losu yore. Da yine siya tangde chenpo di maari. Ngamu di Aishangu sura kumde jo takwa kamza yinjirwa. O tinte tangsoy tengwa yore. Chige tsegi chua doya soya tezoy tawa le yine machin liya, gyasay machin si, mingkora ya. O tis jaja tepche chere. Timi piri ki tsongni chenye yine shita yore. Nangsa ngwa lo machin ni mela ne nangsa chala ki yonje. Ani pali ya nyosong chenye. Yana Gyagaata pe yujida al chini di nyozo chini. Yana deba chigi ane tsungdu kaata. Tindel pa kutu chere chere dreda ni gyakane chumbe chushi te tinte le sogwa yang songye chenye ini yeba chere tinte pako cho penzu nika lo chonga kanka na la songye chenye yeba ta chongangi titu kane mota te kolo to nye shita yo ma re zo di ina da shun che to nye mi shi mi tu yang cham cham le ya chonsi be rangi yuso tenji nyozo chenye tinte chigi pena tana nandu soso baka ngobze ngujung seyal sogo tingsangi na pechi titirisha peze chunju titirisha ngujung da ni timi diwa chigi sabo da tana sindrung da ya dionga kadu diwa ani rigam da tindagi shindo da timi jambu da ya namdu lu baka kham da ani chung lu sogo tindagi ni ani zonye chongse wa Tita rang rang ki ta lungwe kye ju lu shikwe. Ti yore pe na pa go ki lo ne pa chimbe ta shetre kangbe duyun te ba yin. Ani chabay hanko shiasun pa se nye tu son nye yore. Ti pe chana le sengbu talam sik tuwa. Wadi hanko shiasun pa se kwa mar go se chabay hanko ri ri ti. Wadi ta tene ya tiwa chigi ta chu ta zengbu ta. Ani tengu lu sakwa tinte kachi tinte gogu yoche dhamminta sonye tinte yore. Dishin tepa chigi daga ni yoche tinte sonye te. Di simbu ri da juin da ani lomba da tepa ni manga pe da gogu gole tunji chigiri wawo tinte ki mi chung laga chanye tije di tepa tiri. Te shiamla ya sandu bhojanga dhinde ni zabdong chenpo se sanju chenpo chari dhida khabdru che denye li yin ni maang che di bangu che dhari te lega di zahwal hampa kegri te ya zazi kya nye sikri bangu zazi kya nye sikri le saki na zazi sikduwa zangbe ke li zabdu sikduwa zabdu kya nye sikri kanda kongze dokar kongze shibshi zoje ādē yā jīgī bīng rāb jī, lū lācā rāb jī, shūr jī, ādē cāpū sī jī, kō dī kī chōtū kāyā wā bī, dā lūng kō bī rāb tīndē, dā kō yā wā mē kā chā bī rāb tīndē lī yā, yā khuñ tū zā guā lēm bī kēk rī, kō mā, wā tīndē sī chīn yā kā jīg dē rī. Nā zī shī yā gī, yō sē dūyīn dē yī nā, tē mā gā līng gu shī chē tīng gī, shō dē yī nā, yā zā mbā sī zūng jā nyē shī yā rī. Tewa zamba chel che che zongye tinte. Di zamba zongye tinte mingla khari sika rasan chomde nyam sika re. Che zan le se mangzhu xie sui le galing gupshi gupshi re chomde nyam zamb zong res. Zamba si zongja nye che. Yang ti ya re. Biwa ta tanggu ta che ta zongye ma nga wadi kato di ti re. Ta tanda cha xia we yin pe xiwe jing zhu to we zhul rim xin pe jia qin pa ta. Hagwar tu yinne, ane ngabzhu ngabshi lo la chobe shumlam da chumbe shumlam aya tu yinne modelanga cha cedu gane dimdru yinne dab deru ching. Dal hagwar tu a mangzhu ju ju chewe da ane tewe jang khe chewa gyurju goyi chewe ju lu yinne a lese peke namba di tanda yinne ngaranzu kange si shimba shedarwa tanda ngaranzu lese Ani shi jun da zhuk jun gu nam zhang, ani ting rab gu nam ba da na rab gu chung gu ning bai ji xu lu sok ba. Te jia di gang ga yin ngu na da jik da ni gu di da di si jia jia xu xin ya khu ra yao mar ba, ca ya khu ra yao mar ba.
1: Tu jina, singi nam zho ti rin gen lo san nam ge la ge da chung gi la zhe ge da ri jie yin zhe, sa jie yin zhe, na xu yin zhe, si ming da, ana kang bai ming, ana bian zho nyong zong ki, ani chomdiyon kor, daga nang xin jizuo se nyi ki dhuruwa la sogwe, gyan la simbubwe, senzhuwe, nri che chish na gyan lo san nam gyala tush china. An tiri, pyonchung shiri shibwe, shiri lezen di, nang shudam daga xa yin,

Lei, tu na tu duela. Lei, jing mi lo, shu yu be. Nga zi sen zho jing mi la kong ge xie ba di xia na xia. Ke si mu tu li zi na li xiu na jie sun xie di qia ga zun li nang gu yu gong bi na li zin te zi ka ba ang chan ga gyun xi. Le wa ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge sun ma ni chu chu chu ge ni gu le wa ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun yi la.

kisi kira le che na la shu nan je sun xie ti xie zi di ge yin na tu nan tu ba gong bin na li zin te chik ba ang chan ni le wa ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge sung a ni chu chu ti xin yin na chu ge sung a ni chu chu je gu je li che na shu nan ge ge xiu yin le